0: hun warre hen wure ko warre mirman tara o ka kera cho kinin panya ra peka atula hen mona ko la en mure atula hen mi kontesa mona ko le ko ma ku bi her hospital ora pia la ko hospital o mi es horpile ninno ninno mona ko lo ko non la o le so pila mi kura ka chalia o ko non lo pilola mama eh ni pele mi kura ka haya nna wa mweke ma firmero awa cha baba eh mama alpertina mi kira kami mwana na ware mi kira kayo ni mwere hen mi kira kamirmani tere tapo ba ba namu bahani ndroke ma pa sarki wot ko ha pa sari baba le ma hukumeli mararu mwana lo kono la opila ko chalia mwana le mpaka kontesa ko bhaya alta kontesa kon rano wani mpaka nna ba konni sukuru anapu yake khali hera mwana lo khala nkumin lelo
1: gae mai ar mi du thare du diwani khali hera ke maha holan sina
2: ke na jima za na zakaria nkhalo na nyoto e hiwa me hayo ba yo me anon khro wara ya ka mwana ka kono jantare por patha shaka por patha le ke nwa ga shima ka mama ke na ore no ora ni hene ora ko ara mrema oni nyera chalo te no le no ra phya kan no no ra phya kan no ko wa shi wa shi ma no awe ko ni he ma no le mwe a venya sha no tima ke le hospital ni pale hospital ni haten te ria o heli soru o melora ro ro hera normal no kra no le yo no wa ni no mpa kha ba kha thun kon lo lat
1: asante no so la wi Orada yo lolo wa kumako la mawani kondri wa belabili ha ana mawani unna kutakuta ana mawani so kala to kumi ha hata mi tukman no akanle sik nakala ma holla falume ya kuberno ni bara ya munama pa mumu ope bela wa kali hera na mawani useka irira ntoko seya ko kale ko lera hata igine kuye so belwa mereman
2: anne ne kali hera ma kali hera ni bahaya anao ni himera ba Nika sopeke, niko shake mbawani, niko shake mbani, machini heleke, nrete, para ure, para ibitari mbremani mu. Ano vale hii, ninkana orkulyu. Kani hela ye tuye, ye nira abani hii na olamele jishamu. Nimura jishamu, waka makero hela shabari, tucho onu, koku nkeri ami. Rata elekea nipanya.
3: Kari ni pro naria kan no komani elile simelo komani wo kolo mo rapea nunya o ko khumo komani wo ko rowan phela ko wani mo khaji ka hi phia e wo rantero rapea kanunya mano ka hi ka hi ro hi hospital na sana ka aro hi hospital na sana ka ka ha phanya man primero ka hi homie soru ba ba lo kolo mo on phaya na fas o khuma e wo re yo mpaka ele wo re la khaji ke no sukrela Ini sukurel saute, lo kita ratari, nana puya, kaha sukurel baba.
1: Nyo opanya ni mas nyo ne?
3: Aki panya mas saken.
1: Masi mahaya ya wani heri ya sa mahawashe ni mama lanjut apa jenre say? Maru udah tuyo, mari moja, ulah mabindre.
3: Wajin kincu la, karungra kiliya ke shima.
1: Kata mereka.
3: Karungra kiliya ke shima.
1: Lagi
3: panya kang onyan urapaya.
1: Ayo. So kala sini himma mapuru makina kwene sini kumela wakati bukina kwene na konorela ukumihera kamakacha miho si himma so wotiwa umeoneke kole role atuna konomisiwa kole role onioni ngaha nyumone lwanyu kala nyu toko wawereani mro hospital ngona ba muriwani uri hai tu sini himma
3: kwaji kwaji miki ngichuwele birana kawo mphanya miki ni rapoti anapuya taki taki mphanya hale kala wira Na riva tuwa wata. Kwaji ka hikitwa ni kanda ke kwaji ka hiki ali ala ke o ekipanya ka erete yon kintu wala ni miano.
1: Asante. Nga hemai e yakule kama huyo irua iye sinihimwa ipam poria so sinihimwa kina kuruwa ka kole role si certeza wa nimburi ya urua certeza ulendo ti kole rene yowo kolo role kole ra ari hai
3: ya bae ki mikrofoni ye kene ndesa kini hela maashi ni kini mguzari kuburi ya kamasi inna kali hiya kuhela kamasi ni mwe kuburi ya ka kumana nuhiku ni ikipanye kole ra paachi kahiva hiya kini taratari maasa ale soro kini taratari minki ntaifu Porque timi ko na lo retro.
1: Papa panyere mahula. Ni mula bla ko le ro lelo. Nsina na ya.
4: Nsina ka Leonardo Joan.
1: Yerem here ke bayano ni microfone.
4: Ah, Leonardo Joan nakuya. Me o kipanya ko le ro. Kanu thwela mani hukuno thwelo thwela wileli o jantari win party. Kwa la para kwa tiro ora pa ponaka. Merimani. Rota kwani woporari kere cho wopo manu manu orapea ba kulelele aka tho wiweri ya thomano oro akimanene ano pawa sulupajaka mpakiri yaka batisikeleta ni kwa kuweri ya kushpitali kuweri ya kushpitali kaha kwa atenteria tababale nenu hukune karale kuhapili lete mpwela kwa achi na ata Tia sekinti ka khalle hospitali mahukumararu donete se tekin kwa la kikoha ka phana kana atangindra thota khani go khuria ka banone la chemi phana ka ka hi ka thwala phala la kunya mana pole di aka ma ko wani no ka hi thume kininu na bure wani wenno
1: asante yo ka toka kwa ka shimaya la mahukumve opia papa Kwa pari makina kwenye sintanyeri ya soi kala tunaka kena ku enanyanya ipu aro mloliwa ya wana kwenye rote wa kolera o hima ipu ampori ya soo uti mapatu wala rote wa kolera mbuhiwa mwone luaya hito kwa apanya na ve evona ependuwa mpaka olelova itusa nisea sini himwa ikisikaleke tunaka maike kai ya wala uti wa weyo mirikushene kanyo wava ha ala niyo mwote ala uyuka radhi msambiku mpatuwele oretu wakona kala nuhimo iluka no misiwa weza kala nimisa mwe miane
4: na ata omijia wono

0: Makomaso anopenta huni muniwa aradi Mozambique wampula ni UNICEF. Bitenge somili tsikanle tiwirani hiwawe ni kumarele omota yo lavamu hina mawirenela kamasa sana mawane ale wapanye hatana riretra wa kolera no wa haluwa. Masiwoto pshane mrete wa onamiji. Wa haluwa edisturudia wa erati. Ndreni mutokwene mosa onikala nani jio la wahalua mudete uhari opia ebobete yoreta wa kolera masifaro kala tisomuluku mkaliheria omwi ii oreto la nlelo kompanye esirishe nini pela hun uiweshesha ni osuwelesha nsina atokwene
1: jena kami Benito Lucas jena nojuelezia parliato paro skola velha me colera para o equipanya que nan ratela kawanlia certeza essa pau sempre que na jola usari popo vale que na cocha na matoto le quer lavar popo va quitato e ora que na yaru yashima e da ora temperatura peyo me kinlia kavate kinra kavasala kuyalia mazakina ku kantuna ne wera kawalia mpani ni kumwe enquanto nata uninvitare e reta.
0: Mio sinaga kretu ni wa je.

0: akalarum holorami bonoiti
1: quinto bonoiti ratum sampiegi
0: insina na yani ani mira maprosheni
1: na istoi mohia watek
0: ko wani watekeni
1: ni mwala ela wergavo
0: nkahaya kawila waya watekeni
1: watenu re rannu kino ne pulenu moraruba
0: e pula
1: yo
0: muluko ono tula wala o maria e credito e hamale lal palinho ala banca e ca to quenno bonoiti
1: bonoiti manno rate passani
0: insina manno mremera ma porosheni
1: teo fil manuele wana tokua mtiti wa chefi shawao
0: au o ko va mri wa chefi shawao
1: orate nesha
0: anka haya ka ena shawao yo ndera u
1: ena shawao ila ni hila si salama
0: rete
1: le wa kala kini mo rwa rwa karush kolo na mtuwe yu komu we yu toile yu kondre re ya yu
0: enira iru waka ni wamasi
1: pale ikarta okumi hata bola ima toile le ni mtuwe la hui
0: ay ma inka haya ka isalamu
1: isalamu ya wapajar kana pachar nini ati ya nakalama argani ya nakulorenta na vieka Nana kenukumaleki, sortemia, shilara, stela, shelsia. Nama ya kolon kalabao nihe nwelisinta mkwea. Nama ya kamukina kusisela. Karo laka papa manuwe nawe kusulu usuria mkina pati. Ata katerenlia kuhanu ya nabiye kenamu araene. Karo leke ashpata nikapache rekasikala. Arafaili virishini umirasi. Apo nitunume, amuratela, aina suvisenti, luciano visenti. Karo leke apni fasio terenta, kumro leke remilinta na keletu.
0: No, shukurela, ni ha shukurela mpaka wakati mkina hako.
1: Perigato.
0: Zotora G24 minutos. Olo kati wawava hama kuma swamusi bakani pahi. Wakati munchene, onkalaka ikuwa heye ni mata kahushaka. Bonoiti. Halo, Bonoiti.
2: Kwaki solbutore hali uileliwa
0: Miki hileliwa kaki halu hano
2: Hileliwa
0: Ani mwiro winsina
2: Sina kini haniwa eliai shorishi wala amina
0: mumwira wala amina Mwata menleva habibo
2: Lape
0: Wala amina mwata menleva habi
2: Wala amina wala ilatwa mkisi nisabakala yewa
0: Lape
2: Ilatwa mkisi nisabakala yewa
0: wa mkisi nisabakala webo Mula mwaka siraji, mwono mvika na vo?
2: Masi, kino mweha.
0: Mwono mweha? Nkahaya kama siwala mina yu salama salamu hiula.
2: Masi, nino mkiwa leo huri ya maru nikihote.
0: Ayo. Nkahaya ka otana vale mete luanyu yendre sahi?
2: Masi, elamina elano matwele loa mhiwa ya aiko metuni nishukule ni nitwele mrebele. Inatua nyakuli hana huli wana wana wana wana ahu.
0: Muru erio moneta sahi sahi wala minamo?
2: Masi. Amunjene adimi anno amuru ka sibili kinona ikute amatuli amintana na sekuri komuni madayas
0: mano o hanwa tiriano akala masiwala mina yue
2: akume yo kibadela
0: Yabekele nunu, hina tumale kreditu iyo.
2: Lape, nare, mande.
0: Yabekele kamusi anyi here romala.
2: I'm going to go to the house.
0: De 18 horas e 26 minutos. Angele. Boa noite.
3: Boa noite.
0: Ensina a animoira uma proxene.
3: Alexandre Cusuale, o na carama já, o na pome no.
0: O na carama já, o na pome, mas também leva a vivo, o na pome,
3: o na moro, o cato não diaca, vá.
0: Moro feira, o na moro.
3: O na moro, o sapato não diaca, o na diaca.
0: Adelino. Oniru Adelino ule, mulu pali yako ule. Atamele wana morobo.
3: Adelino, ole purusore, omisha mulu pali yaka.
0: Kahe purusore, kahe kupurusore, okala mahi kwenye alawamu tunne kumana na Oye msuela wera por Soriola.
2: Ah, Tilino Rafael,
0: ya. Ah.
2: Ah, un calanto o no, wana moroga, ito ena tela ton kalawe.
0: Ah, no roki to mahiku enyala.
2: Masi mukume pa hen ninka no ferewe. Nakala esa pa dula da ke denche.
0: Ah.
2: Ah, olaron to mite ko me sapaho karakari patiria.
0: Ayo.
2: Ah.
0: Kini moro iwo oroke mete ni hikundo.
2: Mundoro esa pa dusen mulu palaka no wehri keni.
0: Kena pa vela kilipe le ikarisa ko okipi pele irohina tupipa.
2: Halo.
0: Manu isalamu. Isalamu.
2: Isalamu mia nuevo pachera ni kira de la que nada que la marca la va si fashoru si.
0: Ah.
2: Ah, na mulu pelea katara va su kituiwe. Ima ke radio o centro vale va o movitele. Ah, na kaba puone dada. Na chichepaka.
0: Na arera na chepaya.
2: Dape?
0: Ko ma chichepaya mluku hacha aliwani wakatongwe.
2: Ko kare no pahi ali nararu.
0: Ayo, mshukuru kwa Mungu.
2: Oh, kinga sa tada kuya bulu paliaka. Entona sha baraka pa hamuta tinu muntu muntu ansia wako kero mutia naiwe. Evile ni nation town kinga hiti ni leki tana pahi ni warna kama tuko kero waiwe.
0: Ayo.
2: Ah, kinga kama sa ni nyuwa ntumu bulu paliaka radio tu na yo mewa kinga kama sa yuo.
0: Mi onkiru wa shukuru lakini apa ntela wena ni hikula no lele virihele wa sorera.
2: Mi ya no kota bana banje ni bulu paliaka ko hokoloa.
0: Ciao ciao.
2: Muito obrigado.

0: Calarão Rolorami, boa noite.
1: Boa noite, Mussudo Marrabi, em Moçambique.
0: Ensina, Nianimuera Maproxene.
1: Ensina, que nem ele é branquinho feliciano, que não era na Kirano, até me lavar a mamali.
0: Wanna Kira, até me lavar a mamali?
1: Ah.
0: Sinchene, cainave la vilinha. Vate, habuá. Ayo, sinchene, sin cala, soa, cuela.
1: Bahawa kalawa mo amali.
0: Toka iki ni kibao si masingkati he. Kenda sinche ni kaina bela beli ha.
1: Atong kira bela bela wendo ang yaki kira no amo amali.
0: Si salim tung kumawa muro na beke la masi umakoni.
1: Eke kaiti yo.
0: Masingkahe kenda eren na kirele.
1: Masiwan na kiran no kinona suwanen neno. Ah, Nina, no atuer la kakaraka tula maski kiti duende.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Masinire reri hagani pule nela, empela mweri hoye, empela uniha mweri.
1: Mweri woko mkowe halelo va.
0: Ah, wohone ya?
1: Ah, kwasi kinaona ake mpelo, tukoti hamalashi, kwa rani wanane ke mguru.
0: Ahe.
1: Ah, wakina kwe mwi waka salese sentele. Ah.
0: Omuiva sai sai.
1: Como senti lo hane problema?
0: Ah.
1: E pula va bahre o pantu va e ta kare pula la. Compro gar tawqua.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ya ba hi salamu amusi wani go vatokoni vo.
1: O pajere grave e adle de era marca la va kale tamuro ke namulia. Ameli agusto. Asana kocheni, tiyano paranquinyo, tiyano paranquinyo, kinawe kella apapa kalle akululu aya marakala wa aliri yuwane hoka. Kihana mpatanyaka umpeo ni u, aliri yuwa tunkoviro, wano waka kamono, duka iskantitu, na musia kina nankisuwele na lahi nkisuwele.
0: Na musia la nasuwele na kina kwa hinasuwele ni ashukurela ha?
1: Obrigado, varamteko salama.
0: Ayo, wani wana kira, wamu amaliariwa sore ra kainata mana.
1: Eke kaiva tata.
0: Ayo. Kiru ero kale hapa vila ya uhoye. Akala runho lwarami, bonoiti. Miki hile liwa, sina ane animwira maproshen?
2: Kiliru anayla mtoni.
0: Lapi?
2: Kiliru anayla mtoni.
0: Animwira owe?
2: Kimwira wasakana.
0: Wasakana tiwo uiwo?
2: Wasakana vika na muria.
0: Haa, vika kwa, murevo, uria riyovo?
2: Haa, mao, wata mlo kaniva.
0: Hayo.
2: Gaki no shuti, wenda no jeniwo.
0: O shuti unno sinche neno sinre rano kikaliako weka pachiru hima kasava. E credito ogni no mala. Masikae kini mawani masakana mo, malimelo, mirere lunave, kineta sai sai.
2: Maso wasakana tu akena kwa muru wera kinja kena muru weria. So ato miso tu wala.
0: Miso.
2: Eh.
0: Owo wa panyu rotu mihiwa hoye.
2: Iwe na maha kumwai sana wale miso na matu waro tu watuwasa.
0: Ayo.
2: Mtano wakana mkanye.
0: Na he. Mto yao mkapunle mtano wa amusuka wala amuro hofere roo umtonga.
2: Ya kena kena waka msumke, kena kena waka mtumihe wena shunye na mwane.
0: Na he. Isalamu.
2: Mwana kena mwana matani ya. Mwana ka Ivani.
0: Mwana
2: ka Nilsa.
0: Mwana
2: ka Tania. Kena ni mama kumwana lende ukona mazi uu. Ntiwa katoneto, ntiwa kanyehera mkano mwe kwa onamu arawele menawe shohi, nmuroko rakamaru nonono nwene, namusa kina huku.
0: Namusa kina huku? Kihoshu korelani?
2: Nimeza tambu kushukuru.
0: Ama ano, maulimosheni muntunanyi wa hiera, ajuli pali akala nera wapiyokati wa uwera maafekele la musi kiru, ama araka kehali yala, kiru aparata, nga kileli hene nsina na ama araka po.
2: Aku kena
0: wera ahli alaga mara, ama mara betah mara ya. Ya no, syukurlah. Oba ni lagi wo.
2: Syukur.
0: kasharamba. Na himaka hapa hapa mtekwa ya uhapaliwa orato wa galumendi. We mtumeka terno ya namane mkena msuruko. Msuruko kupanya wera kwa mtipeli wa mata. Ya roko mata kanipa velo tana na nimuto. Yera tana nukati woti kamniwa muholeke. Kinima upanya nebo. Androwe heko firi haya ba. Utakaliwa. Ani nyuwa ya rapahi. Nyukino lipelani alpali hu. Wapanya piro. Miki somio we. Ya somala androwe kibahani. Vamiki hinu wa ahaleka liaka na amalapo. Halu hano.
1: Salama kaya rukwaya.
0: Vakani, sina ni mwira uwe.
1: Niliri ni wama, rikitu wala mboi stafona kwa bando.
0: Enna kwa mankaya kendera wana koma.
1: Eo, ruwe riano pahe.
0: Anruwe riani?
1: Macho kwa ekute.
0: Hmm.
1: Ayo.
0: Ah, macho kwa nekute.
1: Ayo.
0: Ah, oh, iyo tiso, tisin chao leeta la iyo.
1: Ayo.
0: Hmm, masinkaya kavanto wani wa salama u.
1: Matino ni hila tu apahe.
0: Ni salamu.
1: Inawe kila mgarakala wa.
0: Hmm.
1: Ah, nama na kata Elson Wayne ya.
0: Hmm.
1: Ah, Erika.
0: Mm-hmm.
1: Hmm, Neki.
0: Hmm.
1: Ah, nama mama ramo Mustafa Kijarumiyo.
0: Mm-hmm.
1: Ah, mungi makawa ni tunata imu.
0: Hmm.
1: Ah, napa po shumari uwe. Karna wao pahifko.
0: Niyo no shukurela na pentela uwera ni kula no lelo wani watu virihele wa sorera.
1: Eh, nuko shukurela wani nyo lelo.
0: Ya imai, ya imai, ya imai.

0: hano bonoti
1: bonoti ka hare tata
0: vakani vakani kai ki hali
1: vakani unte ko niwo
0: vakani vakani ah muri murwani
1: ya hari hallowani
0: ayo ah masi numero no kan falian re
1: nasta pa ka tuno ollo ta nar han bula pa urati u
0: ah kan kan ka tuno rao mo fa dia rinno ah nka ha ko wani go sina na ya
1: sina na ke nazi mesh de dia nan te no ang khare
0: ah muni mero mu khare
1: ah
0: nka ha ka endero mu khare yo
1: bakani bakani son suwa
0: ayo ah nendere hani yo mu khare yo suwan la
1: ala na ta lama ko sa yan mu mane na no ru
0: ayo ayo ayo nka ha isalamu
1: na ba jera ba bang ya mante no saite awele ka mama pati makoma awele ke apabu saite nampu hans na nano to la chia topi awele ka apa apa mulu bali apa apa alu par do loki inale la babo
0: amale la babo Mio ngire wa shukure lakina pentela wera tu wani wo muhi kwari wa tu ileli wa salama hu.
1: Ana niko atapo shukuru baba mugina manza.
0: Ah, ana manza bo.
1: Bona roho na muina.
0: Ayo ayo no shukurela ni hiyo ane nina pa hi.

0: Yese zora yao hiyo ni minuto mlaoko mishesheni misheshe. Banoiti.
1: Banoiti kai hili liwa.
0: Hili liwa kai kihali saya.
1: Makama kani.
0: Ah, bani mwera owe.
1: Pa usteno Francisco uno zulesha nanto omoropola e paero nantes.
0: Ah, vata mwera ya.
1: Kamoropola.
0: A shine na murupula.
1: 100%.
0: 100%. Radio vira vira kama wani kai mesmane le komike ndro kumihera oigo.
1: Ke kai tu ole shego ni hesionare shuntu vale al palale.
0: Ah, ayo e himali hereto ni honi leliwe. Uru neta hote.
1: Koma la koma la namba la koma.
0: Ngaya kai salam.
1: Isalamu tsama aragala wala itatitu ama melena mhalewe manaka laira loira asipat
0: ekereti tu ile yarisha yakabi herere wakuba wa malila ha ekereti tu yari yakabi masiba kala to kweni ala aruho lwarami kayeno kwa hayela ho nare kayewe kwa hayela nare kayewe kwa hayela masihoro mtoko eni ola ba Kaya ka bonoiti?
2: Bonoiti radio msambichi.
0: Nsina ni mwira maproshenu?
2: Miki niha ni Abdul Mariu Karamasha, Omurupula wa Namurupa.
0: Ah, mwira Namurupa?
2: Eee.
0: Kaya ka Enrere Namurupa ele?
2: Namurupa no, salama salama, nsuwa nenda pahi.
0: Nsuwa yenda.
2: Ayo.
0: Ayo, masin kaya ka... Wani yu masi muretele onera okelelaka yue, owe hasa?
2: Orate, alikutofale, honi kella yue.
0: Ayo. Isalamu?
2: Isalamu kinaze kella amarakala vani haniwa Emili Antonio Patanyeke, Anata Delfin Abduli, Kreiselensi Abduli, Arcel Abduli, na shuna manyaka kina nkunama ama okiara, ani haniwa Zironi Kakandeva, Ni yuo alugutore tampe arivan padoni. Na mose ya karuwa mpula wiyo wari ishta. Miki nalla babo.
0: Ah, wari ishta nwa kala nanono mose?
2: Ya niha niwa Luis tu.
0: Apayala katoa wikala to yamusaru wari ishta nwa te omuli ala.
3: Mama na wango, loko nijila, nijila, awene.
0: Hello, buonanotte.
4: Buonanotte, radio Mozambique, buonanotte al cutor.
0: Insina ani mera ma proshene.
4: Tenna ka kinitano Alberto seno selusio arikitu o makotone e poi si amministrativo yo wanshilo.
0: Wanshilo.
4: Hayo.
0: Ngaya ka isalamu.
4: Isalamu yo pa jarakna ve kala papa la barumanto. Na mama ana marikitu. Na vovo Na meruko atiyo, na atiyo elia shatiyo ala ligandre ni na anofa, na atiyo atilinu, ipapa kana chopi, na shima kashitu, ameni, ajoni, na murukora kensiniana, asitonyo, na musi akalo tena nkalawa nshido, na atiti nkalawa waresta, amara penetitu. Tambe, omakoto nino, isemana iye ya ahirani asidenti ya muro, Ahibariwa mulokwa na nekonya.
0: Ovariwa?
4: Ayo.
0: Amiseria?
4: Nari apola puwa. Ntao ovariwa tu maishi. Mulokwa himu kandihera kia muivale.
0: Ayo.
4: Orohi hospital centrali. Mpaka avori maale ruma bajari lezi. Nekongwere waweta no vinya noja.
0: Ema kotoni yo mko hawopa cherenera ne yaya tu ila munapomo.
4: He na ri kai mko ha mko hawopa chera. Kai go hasa ri go igwa sene.
0: Ayo.
4: Mhm.
0: No shukure la isalamu.
4: Ah, isalamu go ve kere la soka posu ni hale yo pai.
0: Ah, ni ha shukure la.
4: Tapo go shukura la alugo tora bare mutse ko sikele salamu.
0: Ai mai.

0: Mukitune mwaraka. Horatawe havelenu hawa. Bonoit.
1: Na bono diga gali ulele.
0: Vakani vakani sina ni mwira maprosheni.
1: Zina gineri alipatu rosario na mina riyu.
0: Ona mina riyu.
1: Ayo na mina riyu distritu yo muhikati.
0: Distritu yo muhikati. Nkaya kaendera muna mina riyu mo.
1: Ae na mina riyu la naona ntu waneno. Kala wero kacha Europia.
0: Ayo.
1: Ayo mbrukerite ndube pula elimwe ni nkala ntuwa.
0: Isalamu.
1: Isalamu yopa chira kina Abraham arakelena kostinyu. Kendo Abraham anaka Gloria na Amura Rosalina. Na anakote na rivaba na achitepaka. Kendo wa mama ka Abraham ama. Anatimi ya Katarina takia na apape na Rosario Moshia. Na achiro kora kote na mianu kwa shukuri ya kintika vaho.
0: Niyano no shukurela na pentela wera ni hikula no lelo wani wevrihele wa sorera.
1: Yano akwa ote na mbaru rati itikini muretele roku wani venteji yaka.
0: Hai mai.
1: Ah.
0: Nengwa la baba rami.

Wa matamo kati bani kumanyo. Atwa umuhatu ni heko kuma piswa piswa mo. Hino kumelani sana. No pio maviri helongwa ya muhino wa mteko ya sunulu manoma kuwa. Mpanto ula waneli ntukunelea hema karipi. Dua zore hema karipi mnono tumuloko mitano ni mitano. Wakati wa central teknika mio Rajabu Hasani. Kakali hiriwa ni mushiri kaka. Jean Razao masiurante iliwa ni Otavi Kumba. Kino vinya kiroko wani masimumvira haka kina amumve kamuluku wira sinchene. Sinawa wala meleni mawonyi nyuma umusi mwanyu. Hata ni mamite kumanyu. Hakuveke yo pukava wira mna kalamuri tileni. Mahalike mpenta na kamutujima na kamulevela na kamukupala na kamunawani na batu. Kahiyana mawani rupahim. Akalema purumani tuwela nyuna ambara yimte kotema lele yomretele. Yo kalen kalamirima ni kumakuni inuwa novela nasa.

0: wiriyanela mikumanelo sa mphira mpantawo tawelapo yo Mosambiko hiyu wa mahiku mloko ni mathanu na mararu mweri wa Mayu vasumanani ni phwanyani ya esegunda fera ni hiku notophela ovara muteko nalikela ithonyerio serani yomalanga sumana variyari wa miteko sanhu sa mphira nohimia sa campeonato mulupale e provincia wa mphula nalikela sa mkuthano mulupale mulaphoni mahumu mosambola va nimukhoma sa amilikantakoso isao okhumela provincia wa zambezia we onisuwelihe otukihendiawo ilierela mpanta mkuloto yole a otanowela pahwela wa Mosambiki. Amilcar, banoite.
1: Boa noite, Arabiwa, Aradu Msambiki, boa noite, Loko na Elapo ya Msambiki, wala Aradu Msambiki, misora sa Provisi wa Zambezi na Kula, humwevele velo lelo, ni nloche mga miteko sa mayatu hiena hiena, Provisi wa Zambezi ya nepkanya yaya, ni manashi matokuene, ni nlocha poma ya vachuapo, mayate wa vira mo miteko sa mpiria sa rekreativu, ni nlocha rekreativu ya poma, vava makuru, makumararu, ntanu na moha, anapimana ya gurumo mayatu hiena hiena. Na loja o teneru pahiru poma hiva chuapo. Miwa kinicho na milu karadakonsi za uohiwa lelo. Kirifa muha ni Paul Leonel Lopish mulipo nchi kinyara mitipo. Na kulilaka provisi wa Zambezi ya mwa elapo ya Mosambi kumakupo moko. Pama sene. Sintoko ninruwa huu nlojelaka mwamahiku amuchuli wa wii rekreativu onisu ya jihiwaka. Mash akalao mayate mamuhamuha. Arunumakache miho ampi manashi. Ni wanu hadimeli we kahiki asane yoma hii. Igubwa tisaradu msebeke no wakalunu mulepa onyota pula savakane mwemayate yale. Masi ni hawa kumbo pia wibo. Hanko ni wiriane ochekula nendra huno ni ako wa makela ya Provisi wa Zambezi mwipo masote sene.
2: Iko kala nekatuwa buburike mneni yate angalabo atu hiyana hiyana.
1: Ok.
2: Aleto awo wii etao hii yate no panelo susare.
3: Mayate ampira uluwala unyo so kitureku atuizokari maskolani ya avoe kampiri hiribie internasionale minka nerea masidati nada maskolani pahanambre venaretaya hamutu ya nremo atuye yuntumia no kina baha ogoria uye ni sempre minka ni makale no mkwilu ohonde nukule la mnese waya alipa atokwene athene ena holi dihana lipa ojo gari yaza heke guru niviwana na nimalago sambe wisempere mapasa epa heko sokoro
1: pama
3: porque kampo eno kala pertu ni lishu ajuvezi jalipo ojo gari te podoro kontaminare febre tambe ni wisi onkumagava lewa lishu ni vali
2: mlocha nini gana karlo chungana pala olu wala wenu kinono ruo moto moto maka maka epa iro mutepea kampu ya arriba ya ate poeza akora ntone huye pankwe kampu itoko toko nami labo hankona woi seru nusekua antipa mama koto polo one epa iro mutepea olu wala wenu onchule wa kaviheria chule ya wok anami labo wa kaviheria yoneta chu ohia sana na mvonya
1: ok
2: makolo ya lapo ya lea kamhire ke witolo aeko usokoro kwa mtepea no uchukweo
4: asini hatu alehe na provinsa ya wangu kule postu administrativu yosuhundu hiyo na ukoli hapa hisi baba namte ni hapa hinovye mteo noturikishi waga ni hava naloja huva ekampu hafu vinsingu tishuni yonika na pa hisi
1: yokala isipanti yokira tu isipanti
4: yokala upani nakuru yawa nima na weno okala u real juvenili okala u kala u futepole gulupi
1: anan loko ayepoma ya wachopo ijiaka mupwe nwaya mumiteko sampiria nari mayate o hili meliwa nari anjimo manashi ate mchona volomo akirati mumo ibite ana julinyu damiao mulipana wumpahu mulipato ansivelo nimiteko sampiria ana julinyu buwano iti
5: sina yaka kinaiwe julinyu damiao duisantu jigrasio
1: papa sene ana julinyu mayate poma ya wachopo makumi anecha ni kumi oho ya akalu makacha miho anijeliwa
5: mayate ampiria mwebaribari heneta mapama wona we akala matmagat otempe opipa ontoko ekampu yo mikajun ekampu yo manyawa mayulukulukuela atu hena were mbo kampiria wona we ikampu hene wona wantua na mahi atu natela otreinara ekampu ya omariana ni ekampu elao shiranganu ekinaku eleo marovi atu natela otreinara wantua na ombo ka ampiria Atu enavoka ikampu ontoko Shiranganu, Mariana ni Munyomboni.
1: Munyomboni,
5: Wona wii ikampu atu enavoka yao Ampiria. Vagina ena karakara to ea ikampu ela ya Ozema, ela Soprotesan. Ontoko esumanele nikuru na Mariana na kelombo kampiria. Ekampu yoso protestant wanthwa na ohikala ikampu kinaku ikhanle hapa maheni
1: tishani enerihe wa wi bayate yala na ri kampu sinha ni jeli wa hinha
5: malukuluku ele khanla o chenche wa elukuluku ikampu hawata heni wanthwa na okhala ba popang mahina thukumana vo ohiona weri yavo ombo kabo mpiria wonaru mpaka mweri wa agosto enampachira thui elimevo Awi enambo kampira ntakara nini ho ni bolo wenle elimwe. Mwai hawe pule nrupaya, maana sito atepa unuwa na wakala wa mahi heni, owerea ho lima vo atunambo kabo mpiria.
1: Maya to hiya na hiya na tiwi, ifisina ho, igubwe ya tesa miteko sa mpiria makuru. Ahulela.
5: Ahulela.
1: Hiya panela wawi, ya varirwe mayate ya le sintoko mikaju ni mbulo jenlanyo, yate nikinaku sintoko na wawi nejeli watu.
5: No manyawa.
1: Hiya pkane lo sasiriwa manashi elukuluko yala ifisina ihuleliwa ya.
5: Vo ona panelao, tuile enere wii enkala aholeli amkuma yole neeranu, ontoko nonahu. Hivale ntoko munisi ipu nrehereye, ikampu inhi haho boma weno, kwa hava sidadi venu. Inhi hiri mkumani, atuwe nreherere, atuyale na mvokao mpiria ni asito kwene ale ekampu yele, ten limavo. Nta mailukuluko yela, Tesh kwa jena kumona mpiri ya vokiwaka. Emara ela inhi hava atuwe nambu kampiri ya ikampu inhi wantua na etuwe la ya mahi na arto manasi.
1: Ok. Nda echone ya rihe uwi hindi mwelao mahi ni manasha serena yewo.
5: E. Ye mwento mahi aleno uma atuna kalano owele wa ulimavu. Hayenowe onavilo limavu. Onavila wantua kala vataponvu. Tivanto hingwere wa lima walukuluku ela inhi hava.
1: Mwanocha pahama, ikampu siha, sari japo, ovinyo vinya ohoye, sentaruza ichapo elukuluku ela.
5: Kale enu vako ikampu wa manyawa, yari kwaze ntapo neni. Maji enhi hava komu ipainunu mekuweka yaka watewa hata mela luithi otamiga. Ja he tapo ikampu ene. So eramkala okala otu
1: onemelao
5: sama otutimaneo. Onto kwa mwumu hiche mwumu miraya mwuhunti wala mwa nakala ea kante ribule hirumpe na rimuiru hitarengi. Ya ruaka mahe, sempre na halove mwumu ya viraya mwumu.
1: Ok.
5: Tivanto ekampu ila tuhimwere ya ombo kao mpire.
1: O manyawa. Mpanela, tihene mpanela were ya kereki hai. Kereki ya mpanela ninko ajwao ni yakala. Tihene mpanela were ya uwi. Achu yukilewe chaya yundulia reo na armano wawima hinevela mpone yokala wimu ya hiya
5: etu ya podu were yavo maji ani honto ari munisipi wakala katon holele etu honto koyela wang were yavo ntakara kinu wana we atu heni wane otipa wetaya awe hele kampo toko eno ntoko siyeli maji hari mkale tunenka munisipi wa disidira aya uwa aya nari aya Akelele taya, hundo ko otakwani uya tunruhae taya ya reheka na rampa. Waangwere yavo.
1: Echwe ginaku, asito kwene yala, anayemela mayate yala mteko sampiria. Hakanle wii mngasa mkabhiro, asito kwa nojela ya mapatro sinadori. Echwe ginaku uwe kabhire, ujukulela wichaya mga yate nenu.
5: Waacha yu ina, atuwe tenra mea. Atuweni kwa ya viwaka Faro kaviheria Yale ni tenuwa diresa ondi fitibol Yale ni kaviheria Tuwona we Atuale ampiri ya mukumani Itu empuraya wantua na Yenhi na alivano Ajo gadoraya Atuale na vokampira tiwi Vaya akano nikuru ni wananaya Amalakato akala watu ena kaviheria Ena vira Mukumani erepelanaka mtu yole reye no kuno 20 kuno 50 ano mpereka ano repeliwa ekorwa yele tiele vakina enacheriwa ekuleliwa ipota foromo kanu mpiria vakina kuleliwa no ikuwa somo kanu mpiria
1: njate na omunyomboni no shiriwa ni manashi echenda pula uyo onchunomona mpiria akona onna livela wo ikorwa ikora sinhisin lapelan
5: Ikoroi hemiano wona waka, hina alapela anini ayekampu yele, ere herenre. Tena alapelaya. Wahiano na vinya yaka omona, ena pana we naliva, mpire. Ja olekane, ontoko ni ikampu yenye ha sportingi, ni ferroviário vai que naco ni só proteção.
1: Só proteção.
5: Sim. Onera o aí a como o Nampiria ou no Oliva. Então eu coro aí nhe hinkavi heria é campo ele.
1: Ora heria o é campo ele.
5: É. E nihô e ragano atuia a recanla holeli a é campo ele.
1: Ok.
5: É.
1: Pama sene. Hiva niso na meria kwe mitako ni fisina so hululiwa esakaya mitako sampiria so mora akalo makuru ni vanova ahihulende ne winyo mola anromela ni makuru ene yao
5: oreaya onero lo hekala no mekale loho
1: ndakara
5: tuthene wathvela mpira wona aka wona eakaela atwa wat vanho tepo vole yao inehe hawata hombo kampiria Kupira oria makum mararu ate akwa hamu wana wipara onhule la etuendo kwa siela ya mpiria onkwele yabo wii okala namna koroa ho para ware pela ana mwaka mpiria okula ishutera imeya amela katolive fisha okala koroa enlimwa
1: O federação.
5: Sim, é uma filiação.
1: Para o filiar, é assim, tchau.
5: É na qual eu lembro que tu ando com ela. Vai que ela outro viu, na na tu aí o era, o cara não na coroa eu. A não o era, o na o era que aquele andrao, ele heréria, a valo é grupo ela e a impíria.
1: Pama sene. Ne merera ka wimi thala niria huno vakhamve ne wawe ni madiha mwehola ni nchuna maswanyu uko asera wa mayate ya la ni vanova hilimediwe sinto kumulojeni la nyo enwe heriru wa wawe elimu ya pinje ni makuru ya la anwe heriru sake kinako ya yakeo.
5: Miano kinyowi waande rao munisipiu wona iveye toka nle munisipiu muni ni ore heriru ya itunto kusienya ha nilota hundo wa mayate ho. Wangwe reyavo, akaviheria ka oreheria tunzo kusera ntakaratu, mpiri yao la tatempu yele ontepeja sa orera na lota mweri ja nivolo waka wa setemburu para oituburu, anini niwa bate fika, unko tratodush, omaniwa ohala, onvira ovira, na yahu omona ekampu yo sportingi. Yari muto vaya enapaka mikalelo so oreheria ikampu ikinaku, awihano nato nao nabu mpiri yao wona wi enina ata, Ni kalano wawiwa yomu na mpiria. E kampu muhayo na kalano a mpiria araru nari apili. Hongwari ya watuwaki na kumona. Antakara ana markara o sagarada. Amalakate markare o sportingi. Nina tu hongwari ya wapurike wona wii makuru ene mpiria atepa wata. Warera wori o reheria ikampu ntoko sienya otari ya emoha muhayele nera tuale o mnyomboni. Isindia watuwaya ena mwona wabu mpiria. Yee na toye moha moha ela wakabi hira ikampu ikinaku. Timakare lo kinuona kivu.
1: Pama sene, otamalo tokuene mwefele velo olelo bro kumili profesi wa Zambezia na chekula miaha nerla ona mwona ni mayata mitoko sampiria wawi ya sasu ya makalu o sasiwa ni oreheriru wa mayata yao wawi mitoko necha sapama ni soko kwa lea. O kumela epoma yeva chopo amirkar da konseisao.
0: Ni hakumwe oro niyasa wina alikele sa mpuru tuyole ya mlaponu mahumu iniri lampata miteko ya sampira. Ni pavela no suweli hene wera onuro wera wane ya kamukutana mulu pale ampira. Ana miravu mpanta wa subu za seti kan mwakola wa dojumili iventi isesh. Mkutano yu nerane ya elapo ya omaroku. Wewe mwani nano erani ya mkutano mulu pale ampira nave wa Afrika weno kan atu alu pale. Ana meravo ya la amlaponu mwahu ya hevarana nsana ni elapu yomali emadela nolika nyiha mmosa mmosa siso nsana vavo nlelo Afrika tsul ahiti kani ololiwa ni Argelia. Mili wohi mwakula gana ahiloliwa ni Senegal mmosa wohi mwakula Angola ololiwa ni Tanzania miraro wohi mwakula Nzuri Republika Demokratiko Kongo aheloliwa ni Costa do Marfim mpira mosa nzuri vavo Ethiopia aheloliwa ni Marrakesh mili wa makula mosa Cameroon ahemolola Uganda mosa wohi makula Tunisia aloliwa ni Egypt mili wa makula mosa Argelia alikanyi hini Ghana mahiku yeta ya mlokoni masheshe mweri yolo mpanya ni yahu nya mili mili Senegal ni Africa du Sud aroliwa Senegal wa mpira mili Woma kula mosa, okati Mosambiki, aloliwawe ni Tanzania, miraru, wohi mwakula. Mali ni Angola, yalikanyihe, wo helorana variari omali kelo a mithepo mikuthano se ya sa kan subza seti marokush 2026 inoni heria mali kelo la mithepo grupu a marokush orno mithepo misheshe egypt misheshe tunisia mosa ni ethiopia mosa grupu b kosha tu marfi mithanna moha kamaronj miraru uganda miraru republika demokratika okonku ola kopanya mithepo mpakhanna nilavulahu Tanzania mithanna mosa Mali mili Mosambiki mosa Angola mosa iye mikutano na vesa grupu se grupu de ni noma Nigeria Argelia orno mishishe Africa Sul miraru Senegal miraru ni Ghana mosa mikutano seya inipaheria melo bahiku mulukoni mathanna mashishe vavo Cameroon onkela utika ni Republika Demokratika Okongo kosho marufi atikeke ni Uganda Marokos ni Egiptu, Tunisia ni Ethiopia, Moroto Angola arike ni Msambiki, Mali ni Tanzania, Afrika du Sul ni Ghana, Kenera Senegal, avaranike ni Argelia. Iye mikutano, Sakan, Afrika, hata Marokos, supuza seti waka 2026. Nire muradi ni mwanyo ni kumihera ka sabiteko sampira, uhiu wa segunda feira. Wopia okati woro wampaka o provincia Oniasa namuiwe Januario Eduardo Mario ni wahala onerlampa ntameteko sampira mukuru tiyole otanwela bahwela yo Mozambique January